Could to sang nak tau ye ma yun ito sang nak katagoro yak tidluta Sunday Request Show. O kak tiyo yung a Toby Utak. Udlumi na tingo yaw raktok sana daily July 26, Zagaro 26, 2026. Takba udlumi to saksaw na aktut. Takko Facebook kut ikiakibik kudlu ukara yuk kudlu. Tusang na ako mayon ni narakatang na aktugot. Tusang na ako sa katang na aktugotong.